obebuaten che nlara makaturi mahababa ay ede usro ani duku na ka baba beto aja duku no bo anya se duku ani ede ko ha o si abafo tikata utiri so mekali kro meko meko meko ibi yame o mata wura fasiasa kani do we jai fasu do na kaunta di chem kura ya fe na atari ano wo sane uturu mu bebu afra wo mfa ho wo sane ya pa wo ana di akwatena sofo anim eldanim adan su tu menka yesu ba wo yesu ba wo di akwatena sofo anim tuli su tuli ya anani awo pra na wo ya ho na de kwa sori onia today my life on the same o si eni kura ti wo eni kura ti wo eni kura ti wo eni kura ti wo.

Ayanjina ya. Baba baba amuru bubu amuru si akikuku asana laba rina na rina na na who is I come to be rina na pejano pejano pejano baby awo biya ma wisa sumaya sumu lati ma ya kachira.

be you are be your day my all day anyway me ya somu se yakobo bo for me say na so dem ho no motonum ne kira me sa ti me to dem o sa be be fie amma an adwome so da ye na smako pia so da kesi ne ni pa obi a wotaman no motu sa nyumi ne papa kesi etie kwanyam na